sa Yesu be se o Yesu be yo Yesu be ka ah be ka sa ma de we must do it. I will show him my face.

0: ponchira mo nwinchira amansa bua fo doctor na nako ko tin o tin akese medu donko ne man ne man lo ne ala ma to bi han senta za no en sa o run su ti mo o fre ye na madam fo bi o ti mo pa o we ti cheni o ti ti ai e fe ni Mr. Mati Ekwe we HOD furniture and design and then an hokani litishia ofuriwa it have in my litish not o ye drosso e jwa o yankro ma e ben e wo fi ja si ruru ne no ja na kwa odum ram sia presby basic soup school park in jeman ka fra wati ni sia na asum ye die se de mo kan e hu hia pa to be bia se woni sika kura na so asum jwa ja na wa hoto san so go wa wo sika en so oda wona enye me nkwiye ma no kisi ye bompa ye sri nyankopon asum bia ye pa ni ye bo nyankopon sri na hosum bia no so ni en so ye ye nyankopon na pedie oni bi ni honi ni ye bi no wa wutu jaya na so be bompa ye nyankopon ntie wo ya ye en sese asum bia ni nya che bi bia nya kra che sika nyankopon hia mo ni atie fo nyina na kata chie
1: amen amen
2: Six six seven seven five six six zero two four six six six seven seven five six six zero two four six six seven seven five six six hello hello oh John through radio no kakra ah nami betum yo ni mo na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ibidemanti nti yo ra ya tu nti na unyama no fen ma tonka kina mwa kwaba na nso onshira na oshoti
1: amen
2: press before say asun gen kan ofian kan so roman for say christ asun gen kan was you also can count ya obia o ti ya se a on passion gen na mi ho se mi o ti ya asun gen die if you were via se ni amo kan se if you choose to move. The Roman for no one's a can for a humble Yesu. My own tongue. So one to what? The few. Indeed, he said, Yamokano, Sahana, as I said, a Christopher, you know, I a church here. Now, ye Christo, my steady, I guess, and gives you every bread. The ready, come, come, not being you. My
1: Amen. Yesu Kristo si, masum juye na mdeme mamu. Eti wano na sum juye ni ya usonko kura asere ya na mponse kano. Se, yewe se na jona. Asum juye anuwa kwa akwa uye nwa tashi. Sino yeko uye nwa bonsu yemu. Nanu chreno. Okwa uye yemu. Misirawu. Eniti, usuma yuye asum juye biye be free nyamen, ebe free nyamen chenyo. Eniti ya mwa asum juye. Utiranye ya unyami siye po mai bonsu ma unyami ya don fwode obeti mi hafa kwa sonko swaji yenye na ne momu no se
0: hello
1: aha
0: hello.
1: Pacha oda
0: good morning
3: good morning
0: ya sami mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis
1: mpangalis
0: ok mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis mpangalis center container mpangalis center
3: ok
0: bono numa mesi miko fikio na misha mupa na bibi ya no ya mwane asimusha
1: ok
0: kredika ya mwane sa enipa bebeti asa asimwe sofa umuni asimji enama akwa umuna mfu mnti ena umuni asimji eno sabi ubi akwa dafu ndake mwafoy sabi ubi akwa ya adibia anaji wantime anda adia vetinho. Uhum. Sabe, o bicho só anda, anda adiante. Porque, em sabe,